0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 002 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
6: Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan,
5: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat. Good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki.
1: Good morning!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga nanay? Kumusta na ang kalusugan ng ating mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging maayos, maging malusog. Huwag nating kalimutan ang pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Noong sabi ngay malalakas pa tayo, ay binabaliwala natin yung ating mga nararamdaman. Pero kalaunan nitong nagkakaedad na, naglalabasan na ang mga masamang pakiramdam, yung pala'y may sakit na hani. So wala po tayong magagawa, talaga naman ganun eh, pag ang tao'y walang nararamdamang masasakit sa katawan ay binabaliwala lang hani, sapagkat unang-una ay baka yun ay ngalay lamang, baka yun ay pagod lamang. Yun po yung ating nagiging kinagawian hani. Kaya dapat mga parents kong minamahal, wag ho kayong mag-alala, wag kayong matakot na kayo po ay paminsan-minsan naman ay magtungo sa mga maayos na doktor para ma-check up naman ang inyong kalusugan. Ano po? Kahit yan po ay every 6 months, pwede na po yun. Basta ang mahalaga po ay maalagaan po ang kalusugan ng ating mga parents. Yung mga bata pa nga eh, mga naliligo ng pagod pagkatapos maglaro ng basketball o anumang mga laro ay pawis-pawisan naliligo. Ang tawag po doon, balang araw matutuklasan ang katawan ay pasmado. Yan, pag pasmado pa lang katawan, namamaga yung mga litid-litid, ha? So, pag namamaga ang mga litid-litid, nahirapan ang pagdaloy ng ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya dapat bago maligo, magpahinga muna kung pagod. At wala namang problema kung kayo man ay amoy pawis, pero ang kalusugan po ang dapat nating pag-ingatan. Parang ang hirap na pong ibalikhan eh, kapag may sakit na tayo. So, mag-ingat din sa mga kinakain, ha? Mga parents kong minamahal, mga kasangga, mga nakikinig ngayon. At talaga namang napakalala ng mga karamdaman ngayong lumalabas. Lalo na yung mga, yung sakit sa bato, Dahil sa daming kinakain natin, mga processed food, mga sichiriya, mga soft drinks, yan ang malupit mga parents kong minamahal. Yan ang medyo hindi maganda sa kalusugan kapag lagi-lagi. Kaya dapat ang sinasabi, ang tubig ang pinakamahalaga sa lahat na dapat iniinom ng ating mga kapwa-tao, ng ating mga kababayan. Di po ba kapag tayo po ay naglilinis ng anuman na marumi, di po bagat kalimitan, kapag ginagamitan po ng tubig ay lumilinis, hani, lalo sa pinggan, di ba? So kapag may pinggan po tayo, ano ang panglinis natin? Sasabunin natin yan, tapos babanlawan ng tubig ay digat malinis. Ang trabaho ng tubig sa ating katawan, yan. Pinaka-importante sa lahat yung pag-inom natin ng tubig araw-araw na mas marami pa sa 8 baso, ayan po ang isa sa nakatutulong makapagpalusog sapagkat nalilinis ang loob ng ating katawan. Hinuhugasan sa makatuwid, hani. Kaya sa ating mga kasangga, mga tito, mga tita, kumusta na? Good morning. Welcome sa ating programa. Mga lolo natin, mga lola, kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y maging malusog, At huwag nating kalimutan ang pagkonsumo ng ating mga produktong herbal, ha? Yung ating mga senior citizen. Yan po, mga parents kong minamahal. So, dapat tayo laging magpalusog. Ano po? Good morning sa atin lahat, ha? Kumusta po ang mga taga Cavite Province, ha? Iyong lugar ng Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat? Mga taga Mimarupa, ang lugar ng Marinduque, Romblon, at lugar ng Mindoro. Kumusta na po tayo? Malusog na umaga. Welcome po tayo, ha, dito sa ating programa. Ito'y para sa inyo, hatid ng GMR Herbs Incorporated. At sa mga taga lugar pong ito ng Quezon Province, sa mga kasangga natin sa bahag ito ng Kabikulan. Kumusta mga taga Bicol Region? Marhay na aga. Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo maging malusog. Dagang salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Mula dyan sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, at dito sa bahagi po ng Sorsogon, Masbate Province. Good morning sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Samar Province at Leyte Province. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po tayong lahat? Malakas ang ating produkto dito sa ating lugar. At ito po ay tinatangkilik ng ating mga kasanggang Bisaya, mga kasangga nating Waray, ha? Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po. At nawa po kayo'y maging malusog. At huwag natin kalilimutan, mga kasangga, ipaghanda po natin yung ating sarili na huwag pababayaan yung ating mga pinagbalatan ng ating mga produkto, dahil tayo po ay may papromo ang todo panalo at magka-premio raffle promo para sa ating mga parents. Mamimigay po tayo ng kuwarta.
2: Kasangga at kalusugan.
0: Mamimigay tayo ng pera. Ito nga po, ah, mahigit 1,000,000 ang ipamimigay ng GMR Herbs Incorporated dito sa ating mga suki. Yan. Salamat sa ating mga suki. At nawa po kayo'y maging malusog, ha? Kaya wag po kayong mag-alala, mga kasangga. Basta't may entry, may pag-asa po kayo sa ating paraffle. Lagi kayong makinig, dito po naman sa programa Kasanggat Kalusugan at sa mga plugins natin na ipiniplay sa mga radyong ito. At yung tungkol naman sa todo panalo at magka-premio raffle promo. Yan po ay JMAR todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Yan. Nakalaga namang naalala ko nung pandemic yun. Talagang ako naghatid ng regalo sa Marinduque Province, ha. Natatandaan ko yun, ha. Pandemic yun. So dito po, pira-pira na tayo, ha. Kwarta na po ang ipamimigay natin para mas madaling hawakan, hani. Kwarta na po at talagang maghanda na po kayo. At ihanda na ang mga pinagbalatan ng ating kape, ang ating box ng Mark Cafe, box ng Mark Choco, yan. At box ng ating sabon, yung box ng ating Mark Stevia. At yung banig ng ating capsule, ang Mark Capsule, Mark Up Capsule, at yung ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. Dalawang padho, mga parents kong minamahal, ang kailangan nating igayak. Huwag ko kayong magmadali, mga parents kong minamahal, ha? At kung kayo gusto nyo makarami, edi kayo bumili ng bumili ng ating produkto. Ang submission naman po yan ay ano pa, matagal pa na po ang submission natin, ano? Ito po ay ang deadline po ng submission ng entries ay sa June 30 pa. Matagal pa naman. Pero dapat kayo po ay maghanda na, kasi talagang kung kayo ay marami dyan, abay utay-utay na po ninyo bago natin dalhin sa drop box sa mga drugstore kung saan na doon yung ating mga drop box. Iponin lang ninyo yan, mga parents kong minamahal, kasi June 30 pa naman ang last submission eh. Ang gawin po ninyo sa mga susunod po, kapag talaga nahihirapan po kayo doon sa drop box, mag-message lang po kayo sa amin kung saan kayo naguhulog, at pwede nating lagyan po ng drop box sa inyong paboritong lagayan, hani. Talaga namang may mga drugstore na hindi tumatanggap ng drop box, ha. Meron hindi tumatanggap po dyan. So dapat sana tumanggap sila lahat para mailagay naman itong mga entries ng ating mga suki. At may chance po namang manalo ang drugstore ng 100,000 pesos kapag doon po binili yung produkto. Halimbawa, sa drugstore na ito, nabili ni Manang ang isang kape. Pero nanalo po siya ng 500,000. Bibigyan natin ng 100,000 ang may-ari ng drugstore. Basta't nakalista po doon sa puting papel na ginawa po ninyo, honey. So yun po mga kasangga. Abay, sandali lamang at mabilis ang oras.
2: Kasangga at kalusugan.
0: So ang line po natin na 0933-214-5288. Thank you sa ating mga parents. So yun po mga kasangga, sa lahat po na ikinig, good morning. Welcome sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Jmar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Jmar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2020 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Jmar Camonyas. Jmar Camonyas.
4: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
2: Mag-Mark Estivia araw-araw. Kasama si Kasanggang Jmar Camonyas. Si Kasanggang Jmar Camonyas. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
4: Ang inuming masustansyang tsokolate. Dahil sa herbal extract.
2: Mark Choco yan.
4: Chocolinanam.
2: Healthy sa katawan.
0: Atin po namang pakinggan ang mga paliwanag sa mga benepisyo ng ating mga produkto. Yung pong mga ingredients mula naman kay Kasanggang James Banyaga ng programang Kasanggat Kalusugan mula naman sa bahagi ng Baguio City. Kasanggang James, go ahead.
4: Ang tamis ng may kasamang pagmamahal sa kalusugan.
2: Mag-Mark Estivia araw-araw. Kasama si Kasanggang Jmar Camonyas. Si Kasanggang James Agustin Banyaga. Atin ang makakasama.
5: Ang kailangan ng
6: isang pumagpalang araw sa ating lahat mga kasangga. Uy, maraming salamat Kasanggang Jmar Camonyas. Eto na naman yung Kasanggang James Agustin Banyaga, ang ating makakasama mga kasangga. Ay, di naman saling pusa pero lagi tayo nandirito. Nabibigyan tayo ng pagkakataon upang sa ganun mga kasangga ay makapagbigay din ho tayo ng mga kuro-kuro ng mga topics patungkol pa rin sa mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Pero bago yan, winawelcome muna natin ang lahat ng mga kasangga natin na na-welcome na kanina. Na ngayon na nagigirig sa atin. Uy, binabati natin lahat ng mga kasangga natin dyan sa may part 2 ng Romblon. Maganda-maganda pakikinig tayo. Mi Maropa, good morning to the Paderan family and Agustin family. Okay, welcome po sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Promise ko kasi yan. Ano? Kaya naman sa mga kasangga natin, wag na po natin papatagalin mga kasangga. Alam naman natin, ano? Itong ating produktong Mark Stevia Sweetener. Ito ho yung Pure Stevia Leaf Extract Powder mga kasangga. na meron ho sa ating merkado na mabibili ho sa mga butika at mga drugstores dito ho sa ating lugar. Hatid ho ng JMAR Herbs Incorporated.
2: Kasangga at kalusugan.
6: Ito po'y klase ng stevia, mga kasangga, na kung saan napakagandang gamitin ng bawat isa. No? Dahil sa ngayon, sadyang napakarami ho ang ating mga nabibili na kinakailangan ng pampatamis, sweetener. No? Pero sigurado ba tayo dyan sa mga sweetener na inilalagay na yan? Kaya for now, mga kasangga, eto hong sa atin na Mark Stevia sweetener po natin ay pwedeng-pwedeng gamitin yan sa ating coffee, sa ating tea, sa shakes, sa mga juice, o kaya ay baking or desserts natin, mga kasangga, para sa mga kasangga natin na medyo alanganin ano, ang kanilang mga sugar level. Kaya ho itong Mark Stevia natin, mga kasangga, eto po ay zero calories. At saka hindi ho ito nagpapataas ng dugo.
2: Kasangga at kalusugan.
6: Ayan, kaya natin dinidinan, mga kasangga, dahil gusto namin ipaalam sa inyo ang klase ng ating produkto, and at the same time, para ho maliwanagan po yung ating mga tagapakinig. Lalong-lalo ho sa mga nanay, mga tatay po natin dyan. Ano? Alam ninyo, mga kasangga, kung minsan hindi natin namamalayan, sige lang, laklak lang tayo ng laklak, pero hindi natin nakikita ano, kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mga katawan. O yung magtatanong sa atin kung meron bang nabibili dyan sa online, meron yan sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. For now, ang sa online ay nasa 165 pesos yan, mga kasangga, yung ano ha, yung isang box niyan. Ang laman po niyan ay nasa 30 sachet, mga kasangga.
2: Kasangga at kalusugan.
6: Tamang-tamang gamitin natin yan, mga kasangga, for the whole month. Ika nga, o, 30 sachet, di ba? Kaya naman ito, mga kasangga, ang Mark Stevia at aking binabanggit na iyan ay produkto ho ng JMAR Herbs Incorporated. At nais naming ipalam sa inyo no, na itong stevia na ito ay walang calorie o walang sugar. Ano? Kaya nga, pinupush natin yan. Hindi lang tayo nagpupush yan. Napakarami na po niya na nagsasabi niyan. Pero tayo ho mismo, meron ho tayong pangalan na tinatawag na Mark Stevia, Stevia Leaf Extract Powder, mga kasangga. Napakababa po, napakaliit po ng kanyang calories, kaya hindi ho nagbibigay ng empty calories tulad-tulad ho ng table sugar, no? Malaking tulong, lalong-lalo na po sa mga nagbabawas ho ng timbang o nagme-maintain ng kanilang mga healthy weight. Alam natin na pagka mabigat ho ang isang tao, mga kasangga, alam natin medyo mahirap tumakbo, mahirap gumalaw, at pagka pinilit ho natin na tumakbo, ano, kung minsan ang tinatamaan yung mga buto po ng ating katawan. Kaya pagka medyo mabigat ho tayo, diyan ho nagkakaroon ho tayo ng problema, muscle pain, bone pain, mga ganyan. Kaya dapat minamaintain natin ang ating weight. Hindi ibig sabihin na pagka ang isang tao ay medyo bumilog ang pangangatawan ay healthy na. Hindi ho yun ang ibig sabihin nun, no? Hindi ho yun yung basehan yun. Ay isa pang ibibigay ho ng ating stevia na Mark Stevia, mga kasangga, ay hindi ho ito nagpapataas ng blood sugar, no? Alam natin po na ang pagka tumaas ho ang blood sugar ng isang nilalang, mga kasangga, ay malaki ho ang bentahe na tayo magkakaroon ng problema sa ating diabetes, ano? Kaya kung gusto ho natin na makontrol, gusto ho natin na nasa tamang level ang ating blood sugar, dapat gumamit po tayo nitong klase ng sweetener na ito. Ito hong Mark Stevia na ito. O, di ba? Ayan, mga kasangga, ha? Isa na namang kaalaman ang aming naibigay sa inyo. Hatid pa rin po ng ating programang Kasanggad Kalusugan. And of course, kasama natin si Kasanggang Angie Marcamonias. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy po tayong matuto upang sa ganun, mga kasangga, ang ating pangangatawan ay laging healthy, ika nga. Maraming salamat. Ako po si James Agustin Baniaga. Magandang araw po sa ating lahat.

0: mamimiss mo lahat ang klase ng mga pagkaing matatamis. Lalo na kung ikaw ay may diabetes. Yung tipong pagod ka,
1: stress ka,
0: tapos ihigop ka ng kape.
1: Ay, nakaka-relax ang feeling.
0: Kaso, bawal nga ang matamis eh.
1: Kailan?
0: Kaya, aba ngayon, pwede na.
1: Talagang pwedeng pwede na.
0: Sa Marcus Stevia,
2: Marcus Stevia Food Supplement,
0: isang alternative sweetener
2: mula sa halamang stevia.
0: Pwede sa kape,
2: juice,
0: o anumang kakainin na may lasang tamis
1: na di matatawaran.
0: Kaya pag may diabetes
1: at high blood
0: at maging sa may heart problem,
1: o dili kaya
0: pwedeng pan-diet.
2: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na!
0: Hawak mo na bang baso mo?
1: Lagyan na!
0: Nag-Mark Stevia Food Supplement!
2: Mark Stevia Food Supplement! Bibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, itus!

0: Bark Stevia. Stevia Leaf Extra Powder. Bark Stevia. Pampatamis without worries. Pampatamis na natural. Walang halong asukal. Ang Bark Stevia ay produktong mula sa JMAR Marketing.
1: Narito ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco, 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate.
3: Choco Linamnam,
2: healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extract.
1: Mark Juice, 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule, herbal food supplement with vitamin C.
2: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: At Mark C, vitamin C plus zinc.
2: Ang purong vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule food supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia food supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural. Herbal soap para sa malinis na kutis. Oh Well Scent Oil Liniment.
2: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
1: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa JMAR Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
4: JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
5: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
8: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
9: Happy birthday!
8: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa EveLive. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Enjimar Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
10: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
11: Basta radyo, ibandero mo!
12: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
11: Basta radyo, ibandera mo!

0: Idol. Salamat Idol sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga Idol at Papa Power!
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one,
2: Radio Bandera.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe!
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
32: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
33: ECR Dry Goods Store.
32: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963 0855979 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
33: ACR Dry Goods Store.
32: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Come on,

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: Oras sa Radyo Bandera, alas 10 ng umaga. This time check's brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
8: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
9: ECR Dry Goods Store.
8: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
9: ACR Dry Goods Store.
8: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
8: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: So

bienvenida at musika bilang isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe!
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasensi!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit Datum Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Katbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Zombie Mini Studio.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katarman.
3: Uno, dos, tres, cuatro.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Radio.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one, radio Bandera Katarman.

0: Mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
2: Peace na Blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang rice 4-in-1 soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drug stores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang rice 4-in-1 premium glow soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
5: Nationwide.
4: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Visayas at Mindanao.

sa mga impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating mga naman pala dudunan. Hatid dyan sa atin ng ating mga naman mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa, mga kaibigan, adi mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon? Tara

Tawag na po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po.
1: Ay, hello po. Ito po ba sa ano, Rice Coffee?
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Jenny po. Wala, kasi po, wala po kaming mabili dito sa Nueva Ecija ng Rice Coffee.
0: Ano pong pangalan? Jenny?
1: Jenny po, po.
0: Jenny, okay. Taga?
1: Gato ng Cabanatuan po.
0: Jenny
1: South
0: ng...
1: Star Cabanatuan.
0: Cabanatuan. Ano yan? Nueva Ecija?
1: Opo.
0: Nueva Ecija. Okay po. Okay po. Ilan taon na po kayo, Nanay Jenny?
1: 45 po.
0: 45. Okay po. At umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na.
0: Matagal na. Tapos, jump po kayo sa Nueva Ecija na bili?
1: Opo. Wala po. Lahat po ng South Star dito sa Cabanatuan. Wala po kaming mabilan.
0: Cabanatuan. Nueva Ecija. Sa ano po? Sa ibang mga butika, gaya po ng Double Twin, Drug Mart, Medzay Drug Store, Family Drug Store, Kim Pharma, North Care Pharmacy, RMJT Pharmacy, Esmilia Pharmacy, Mercy Drug Store, halos po lahat, Greenfields Pharmacy, Medtrix Drug Store, ACM Pharmacy, Family Care Pharmacy, Butika ng Bayan, United Drug,
1: okay.
0: Glorious Drug Store, Marisa David Drug Store, Maharlika Drug, AVRX Drug Store, Sangitan Drug, Margaret Pharmacy, Bless Pharmacy, Herbacure. Lahat po yan sa Cabanatuan, Nanay.
1: Ay, doon. Eh, kasi po, doon lang kami sa South Star tumingin.
0: Ayun nga po. Punta kayo doon. Sa ibang mga butika meron po, Nanay. Ay, hindi po nauubusan dyan. Opo.
1: Okay.
0: Nanay,
1: doon lang.
0: Opo. Nanay Jenny, ano naman po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, narinig ko lang po sa radyo. Tapos ngayon, maganda na po epekto sa akin.
0: Ano po yung mga dati po ninyong iniindang karamdaman?
1: Minsan po, nahirapan makatulog.
0: Mm-hmm. Nahirapan makatulog. Ano pa yung iba?
1: Opo. Eh, medyo bumaba rin po yung blood pressure.
0: Bumaba yung blood pressure po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: So, malaki na po yung naitutulong sa inyo ng ating rice coffee, Nanay.
1: Oo po.
0: Very good po yun. So, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Minsan po, dalawa o tatlo.
0: I see. Okay po. Bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Ayun po, mister ko. Dalawa po kami.
0: Ano naman po yung naitulong sa kanya ng ating rice coffee?
1: Eh, ganun din po. Medyo maganda na tulog niya.
0: Maganda na rin yung tulog niya. Thank you very much po. Sana po eh ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Apo.
0: Okay,
1: tuloy-tuloy
0: po.
1: Naman po ang pag-iinom namin. Nakakailang box na po kami.
0: Maraming salamat po naman sa inyo. Tuloy po ninyo, ha? Basta doon po sa mga nabanggit natin mga butika, doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, ha?
1: Meron po sa Butika ng Bayan, ganun.
0: Yes,
1: sa...
0: meron po doon. Sa lahat. Butika sa ng lahat. Bayan, United Drug.
1: Butika ng Bayan.
0: Lahat po, halos
1: United
0: lahat.
1: Drug. Sige po, titing po kami.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat okay. po. At balitaan niyo po ako kapag meron kayong nabili, ha?
1: Opo, sige. Mag-message po ako. Tatawag po ulit.
0: Tawag ka po ulit, Nanay. Maraming salamat, okay. Nanay Jenny. God okay. bless po.
1: Thank
0: maraming
1: po.
0: Salamat.
1: God bless
0: po. Thank you very much. Maraming salamat
1: thank
0: po. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang tanghali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: May tatanong lang po ako sa inyo, Kuya Boy, yung aking po asawa, ilami po namamaga ang paha.
0: Mm.
1: At saka po yung tuhod. Ano po kaya ang... Maibig kaya po yung rice cooking?
0: Yes po, nanay. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pagiinom. Dapat po araw-araw at tuloy-tuloy yung pagiinom po dapat ng ating rice coffee. Kaya po, masasabi ko po na makakatulong po ng napakalaki yung pagiinom araw-araw ng ating rice coffee. Taga saan po kayo, nanay?
1: Narito lang po ako sa Tagadinyangan po, Barangay Belisario.
0: Sa Quezon?
1: Ano po.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Maria po.
0: Maria, okay po. Ginyangan, Quezon. Ilang taon na po kayo?
1: Ako po ay 52 na.
0: 52. Ah, okay po. Sige po, nanay, dyan po sa Ginyangan, napakarami po ng ating rice coffee na pwede pong mabilhan po ninyo dyan. Ipagtanong-tanong lang po natin sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee dyan. At yan po yung iinumin araw-araw ni tatay. Kasi makakatulong po yun sa kanya. Basta po araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Ay, nakakayo ng pack na po siya para sa maghapon.
0: Ng rice coffee?
1: Opo, kasi po matakos yung masahanan po siya sa kape.
0: Ah, pero rice coffee yung iniinom niya?
1: Opo, rice coffee po. Umu-order po kami sa TikTok kasi malayo po kami sa bayan.
0: Ah, umu-order po kayo sa TikTok. Opo, sige po. Ituloy-tuloy lang po, nanay, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi makakatulong po yun sa kanya. At bukod po doon, dapat nag-iingat din po siya sa mga kinakain niya.
1: Ay, nag-iinom po ng alak. Hindi po kaya bawal yun?
0: Ay, nanay, kung nainom po ng alak, lagi po ba yun?
1: Ay, madalang naman po, Kuya Boy.
0: Madalang naman. Pero mas maigi po sana kung maalis na natin yun. Kasi alam naman natin yung masamang epekto po ng alak po sa atin po namang katawan. Kung ito po ay lagi nating ginagawa. So, makakasama po yun sa atin. At ang alak, isa po yan sa nakakapagpa-lala ng mga sakit-sakit po sa ating katawan. Lalong-lalo na po yung mga bukol-bukol na yan na namamaga dahil po sa arthritis. Baka po mataas po yung uric acid ni tatay. At yan po ay tinitingnan ko po na kumbaga sa aking palagay, arthritis po yan.
1: Yun na nga po siguro ang ano niya kasi pag tumaga po talaga ang laki bago kumikirok daw.
0: Opo, marami kasing masamang naidudulot sa kalusugan yung alak lalo na po kung sobra ang iniinom. Isa sa mga maaaring maapektuhan po nito yung atay na tumutulong po ng malaki sa pagkontrol ng inflammation po sa katawan. Kung masisira po yung atay dahil po sa pag-inom ng alak, mas mapapadalas po yung pananakit na mararanasan dahil po sa inflammation. Kaya po, iwasan po natin.
1: Wala po nang siya umiinom itong rice coffee ay parang hindi na po lagi nasumpungan sakit niya. Sa loob ng 3 buwan po, 1 beses lang.
0: 1 beses na lang, pero hindi na madalas gaya ng dati.
1: Hindi na po.
0: Oo, tama yon. Kaya nga po malaki yung maitutulong niya ng ating rice coffee. Kasasabi ko lang po na malaki po yung maitutulong ng ating rice coffee sa kanya. Pero sabi ko nga, yung pong pag-iinom niya po ng alak, hindi na po bago sa pandinig ng karamihan, yung pagkakaroon po ng masamang epekto ng pag-iinom ng alak. Taon-taon po, libo-libo po yung namamatay, nanay, sa buong mundo dahil po sa karamdaman sa atay na dulot po ng alak sa katawan. Marami din po yung napapabalitang namatay sa mga aksidente na may koneksyon pa rin sa alak. Meron pong mga karamdaman na maaaring makuha mula po sa sobrang pag-inom ng alak. Pwede pong magka-anemia, pwede pong magka-cancer, yung mga cardiovascular disease, pagkasira po ng atay o yung cirrhosis, dementia, yung pagkalimot, nerve damage, gout. Yung pong gout na sinasabi ko, yan ang po yung nararanasan ni tatay. Yung pong mga pamamaga ng paa, isang hindi po komportabling karamdaman na nagdulot po ng matinding pananakit sa mga kasukasuan. Tama po ba ako?
1: Opo nga.
0: Oh, ito po ay dahil sa pamumuon ng mga uric acid crystal sa mga kasukasuan po natin. Ang sakit pong ito ay kadalasang namamana o kaya hereditary, ngunit napatunayan po ng mga eksperto na maaaring mas tumindi ang kondisyon kung umiinom po ng alak ang isang tao na mayroon pong gout?
1: Ah, ganun po ba?
0: Yes po. Opo. Ganun po, nanay. So, kailangan po na kontrolin po natin yung pag-inom ng alak, lalo na po kung meron pong karamdamang gout. Gout po kasi yan, arthritis ang pakiwari ko po na karamdaman po ni tatay. Okay po. Dapat po araw-araw lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, kahit po yung rice coffee na lang ang kanyang inumin. Huwag ng alak.
1: Opo. Hindi po. Salamat po.
0: Okay po, nanay. Okay po. Balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw para ma-check po natin kung talagang si tatay po ay natutulungan na. Although sabi po ninyo, dati sa isang buwan halos araw-araw ang pananakit. Ngayon po ay halos mga isang beses na at madalang na, kumbaga, naputol.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga katanungan sa atin po namang numero 0969-226-9623 yung atin po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa atin baladudunan mga kaibigan.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating balado dunin. Kwentuhan tayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga rin po.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si Jenny po.
0: Jenny, okay. Kabanatuan.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay Jenny. O, Nanay Jenny, gusto ko lang pong ulitin sa inyo na kapag kayo po'y nakabili na doon sa mga nabanggit po nating mga butika, tawagan niyo po ako muli, Nanay, para malaman din po ng mga kabanatuan na kagaya po ninyo na isa lang na butika yung pinupuntahan. sabihin niyo po sa akin, tawagan niyo po ako muli, Nanay Jenny, ha?
1: Opo. Sa dami ng sinabi niya, isa lang natandaan kong butika.
0: ito lang yun, Nanay. Ibig kong sabihin, halos po lahat ng butika dyan meron.
1: Halos po lahat ng butika
0: yes.
1: meron.
0: Yes, halos okay. lahat meron. Kaya po, hindi na kayo mahihirapan kasi lahat ng butika pwede niyong puntahan at tanungin kung saan tayo, kung saan meron po ng ating rice coffee. Kung makakuha po kayo, kung wala po doon sa pinuntahan po ninyo, lipat kayo ng isang butika, panigurado meron na yan.
1: Ganun din po yun sa, hindi po peke ah.
0: Hindi po, the same lang po yun, Nanay, kasi halos okay. po lahat dyan po sa kabanatuan, meron po ng ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po, Nanay.
1: Kasi nga po, nalibot ko lahat ng South Star. Wala po kami.
0: Lahat kasi ng South Star. Sabi ko nga, baka lahat ng mga butika doon nalibot ni Nanay, nakadami doon. South Star lang pala yung napuntahan po ninyo. Anyway, ganun na, Nanay. Yun na po yung gawin natin. Puntahan po natin yung mga butika na yun, halos lahat.
1: Okay po, salamat.
0: Maraming salamat po, Nanay Jenny. Mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Thank you po.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Sana po, ano, sana po, eh, makapagsimula na po kay Tatay Mel. Meron din po ba kayong iniidang karamdaman o wala naman?
1: Meron din naman, no.
0: Meron din naman. Tatay, panigurado, kailangan nyo na pong uminom ng ating rice coffee. Simulan nyo na po. Huwag nyo na pong hayaang lumala pa kung ano man po yung nararamdaman po ninyo ngayon. Makapagsimula na po dapat kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
1: Kayaan nyo po. Sige po.
0: Apo. Maraming salamat, Tatay. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.

0: Tawag po kayong uli mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito po sa Alamilos.
0: Ano pong pangalan? Pangasinan.
1: Arnel po, Arnel.
0: Arnel, okay. Nang Alamilos, Pangasinan. Tama po. Tama po, tatay. Alamilos, Pangasinan.
1: Opo,
0: okay po. Tagas, ilang taon na po kayo, Tatay Arnel?
1: 50 po, 50 po.
0: 50, okay. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Arnel?
1: Kapon po, bumila po. First time ko uminom.
0: Apo? First time po ninyo uminom, kahapon?
1: Masarap pala yung kalako, ano? Kalako hindi masarap. Masarap pala yun.
0: Opo, opo. Very good po. Very good po, Tatay Arnel. Tatay Arnel, ano po yung mga iniida po ninyong karamdaman bago po kayo uminom ng ating rice coffee?
1: Ito, sumasakit ang katawang ko.
0: Mm-mm.
1: Tapos, ito, yan, balakang, baywang ganun.
0: Mm-mm.
1: Kaya, ito ba ang kumumili ng product ninyo?
0: Mm-mm.
1: Kasi, like ko nga rin yung audio eh.
0: Apo. So,
1: opo.
0: Ano na po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Wala pa naman po kayong nararamdaman kasi simula po palang kahapon o meron na po?
1: Kaya meron din konti na nararamdaman na, no? Medyo pagbago din. Medyo inabala yung sa lakot kumintan.
0: Ay, very good po, tatay. Very good po. Kahit kahapon pala kayo nag-i-start, may naramdaman na po kayo kaagad. Very good po yun.
1: Pagkabilo kahapon, naubos ko na ako isang karton. Minamatmaya akong inong.
0: Ah, tama, tama. Anyway, maigi po yun. Basta po, tatay, ituloy-tuloy lang po ninyo. Araw-arawin lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee at yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Ay, kapon mo mula ko. 185, hindi ka sa akin.
0: 185? Opo. Yeah. Pero ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang.
1: Ay, sabi ko, 180 ka ako, ba't ay, matong po na yung piso tayo sa akin.
0: Ah, pumatong sila. Sige po. Baka po pero baka po may iba pang ano, baka po may ibang butika na 180 lang. Try po rin yung maghanap.
1: Eh, pumunta ako sa Watson, wala. Pumunta ako ng Mercury Drug, wala. Sa Shenzhen Drug, wala rin.
0: Alamilos po, Alamilos. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan para magabayan po namin kayo kung saan kayo pwede na pumunta. Sa TGP Alamilos meron po. Ito pa, LNA Drugstore sa Nepo, LNA Pharmacy Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmiflor Drugstore, Imelda Arquero, Gents Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy.

0: LNA Pharmacy and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos.
1: Dito lang sa
0: Palanis. Yun po yung tatay. Napakarami po actually ng pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa Alaminos.
1: Okay, salamat.
0: Maraming salamat din po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Kung sakaling meron na po kayong nabili na iba, na yung 180 lang, balitaan niyo po ako, ha?
1: Ano ba isang karton na yung kulay brown na 25-in-1? Ano
0: yes, 25-in-1 po, tatay. Dapat po masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon. Rice coffee din po yun, tatay. Kaya lang, may additional po yung herbal ingredients na 10. At the same time, yun po yung tinagurian po natin sa lasa po niya. Yun po yung sinasabi nating strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Ibig sabihin po, yung matapang na ano na lasa. Kasi po tatay, may mga naghahanap kasi sa atin ng yung talagang lasang-lasang kape. Kasi tayo mga Pilipino, halos lahat, kumbaga marami sa atin na mahihilig po talaga dun sa mga matatapang na kape. Kaya po, ginawa po yung 25-in-1. Yung lasa po noon, tsaka yung herbal ingredients po, tsaka yung presyo lang ang nagkakaiba. Pero ang effectivity po noon, ang epekto po noon sa ating kalusugan ay halos pareho po ng ating po namang 14-in-1 plus 1. Okay po?
1: Sige po. Salamat po.
0: Sige po. Tatay, balitaan niyo po ako, ha? Tawagan niyo ako muli. Salamat po. Tatay Arnel, mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Arnel.
1: Opo.
0: Maraming salamat. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Apakabilis! Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Isang patunay na naman ng bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Betty po ng Rumblo, 46 po. May sakit po kasi akong autoimmune disorder. Grabing sakit ng aking mga muscles, tapos yung mga buto ko. Tapos, hindi ko ma-explain na sobrang sakit. Nanghihina po ako at nakawala po akong gana kumain. Sobrang payat na po ako. Okay. Parang buto balat na po ako. Mm-hmm. Hindi po ako makatulog. Kaya pumunta po kami ng doktor. Dalawang hospital na po aming napuntahan ay hindi po ito gumaling. At hindi man lang po ito nagbago, masakit. Parang nawala na po ako ng pag-asa, kaya po na gumaling pa po ako. Pero nung abang naliit ako dito sa bahay at umiiyak sa aking higaan, ay napakinggan ko po ito sa radyo. Sabi ko, itry ko nga ito. Sabi ko sa anak ko, anak, na binhan mo nga ako ng rice coffee at malay natin ay baka gumaling ako. Hanggang sa umabot na po ng dalawang box, sabi ko, gumanda yung katawan ko, medyo lumakas ako. So, tinuloy-tuloy ko po, Kuya Boy. Hanggang sa ngayon, okay na po ako ngayon. Malaki na ang pagbabago sa katawan ko. At ganun din po sa pagtulog at sa pagkain ko.
2: Simulan na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Calabanga, Yao na Digdi ang pinakakumpletong lugar sa gabos na Kaipuan ni

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman
1: sa komentaryo.
0: Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
1: Balanseng tinitimba
0: para sa taong bayan,
1: sa entertainment,
0: musika at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan reproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
2: Basta radio, ibandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance.

0: talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
4: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
5: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
6: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
7: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
6: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
8: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands: Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available: refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
15: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
11: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Wang De La Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
9: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
17: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
27: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
28: ECR Dry Goods Store.
27: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
28: ACR Dry Goods Store.
27: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
28: ACR Dry Goods Store.

0: sarado, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drugstores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Hoy! Happy hapon na!
3: Hoy! Happy hapon na!
4: Hoy! Happy

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music, your station.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Hoy,

0: Happy Hapon!
1: Happy Hapon!
2: Happy Hapon!
3: We play your favorite music.
4: 88.1.
3: Wherever, whenever. Your RBN. Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
0: Hoy! Happy Hapon na!
5: Hoy! Happy Hapon na!
6: Hoy! Happy Hapon na!
7: Hi, ako si Tony J. Today, bibili tayo ng snacks para ipamigay sa gig.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Catarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidanzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine, if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestion

0: May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
16: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
17: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga

0: Iporme, polo shirt at t-shirt.
1: Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
1: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar.
0: Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
1: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo.
2: ACR Dry Goods Store.

0: radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ang Pilipino Radyo Bantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera, iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahala.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Pilipino Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Bagong radyo, ang sambayanang Pilipino. Radyo Bantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera, iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ng Pilipino. Radyo Bantera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera, iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.